bone nge yaay jog wala papa jog xol waral nge bone e wajuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours amé ci jamm di contane di bëggé di happy ba li nga jëmé mag xamé rañé do muskalaf tax ay bëjaw ay mustars da nga gëna fonkat say wajur top tolen ngir ëlëk tamit say door jox la ci gogé.